0: kudoweri memi amuro na jino oye muro nunu eni okere kupe omumu die ro nu kombo di abo de wo anamota yin kresi bo matun nra pere o matun comptabilité matun gre nu dire to wa ah ya ro nu ko tumra kopo nu nu akonta han anu ko akonta ozre ro kote
1: kanji
0: don enyo nu on ku lo jere e o fi mi tra do nu yo se nu e dile e wo ezo mo nu odo jere akan jere yi don o wa dagbe o bi sese ni ma wa no bonda gbede wa wa kan e claro ko do kan e ro ko nu bi mo ko ton no se kan e ro ko ni ne to se kan e ro ko ni ne no ni ka ko ro fi o tu ro bo ka de e mo je o ma wo no so bo pe nu ku nje o fun gbe to ka do re e we so mo no juro yi ro a do fun gbe ro pe we do lo nu to pe we do lo po pe nu e ja lo fun gbe o kan we ko no ni ma le bo ni a le gron nu fi to bon nu e to ko do nu e to do eni wa yin kan wa se bi o so o do eyin o to te pono te podo o very problem bi o nye we na da we n to pono po wa ngba ni ma bi te bo n to o fi o ni wa bi to se we o do kan kan so ite dogbon debu keka mi he mi adomi ato we to do kan ho de me di o an de de we to mo keka buru do fi kire ku na wa no le mi ro so wo e we so mo to do mo no ni ka do di re ma we du ami pẹwẹ tó lòun náà yọ ní máa nà ó nà bó lọ sí kàmú ìparu kan vitọ níjọ vitọ tó nùwé tọ tó yá dọ nùyọ yìí ló bó yìí sè é yẹ dé nà vitọ lọ ní kòrò tọ ọgọ ntọhún ẹ dọ tìmí tọ lẹ yàn lẹnà yà sọ mẹ
1: kó
0: náà yìí nìyí lọ àtọ mẹ pàpẹ mẹ sún kiri dé nù ọ nùwé náà wọ lọ mi dí sí yẹn sì wùdó wẹ tọ dìnyà nùnà ọ lọ rí sọ ní ìlú ẹdí ọmọ ìsìn ìdó wẹ ero mo run e ye so do we socket ni ro pe to mi ati ko do ni ede ni
1: ko me sinsin we
0: e ko me sinsin yo yi sin ko be je fi ri ati je ro he nle we e ka tin nle o chorun join na blogo we no be o mi ma me no mi to le mi ni kekere mi ma se ko ki pe bo se do ro to we nu ti o do kan ko me ti o do o no do ko mo koto ja mo koto ki go to ko ti o do nu we pe mo koto ki ni nwa we nu ka do nu we ko yo ti do to fi no do no ni ya imo toto ro mewe ni wo ni we to da do ni o eni se we je mo si ku do ewe yin nbo e se yo no ipo me
1: dion fi e ho de din tan we o ne we fi o kana dogbon nu no chobo kana yi to kon abi eni ma kon ma do bo yo a no no ton do je ai don hu ma so yo mi do no o de mi si no koli
0: e do fi ne dion mi mo lo kan ko lo me dion o fi yo e so ro no pa do ni o eyin e o yin ye de
1: kanji
0: nka yin yen de o ni we do te ni e mo ro yen de kilo kai ho meme to te do ho no te do ho ni we na pon yin de be bo pon do ti e yi we nde o ne ka ro na yi pon ni we na pon eyin we do ho no to ni for example mo no to bo ra ni kan kan fun me ka de simbo do mo bi e vre to te do le ro pe den to te wa le to te wa le bo e ko yin ko me se ne o tu e zo lu ba mo e ro ta che me meme ma pon o ve de mo ro ta ma wo jesu wa bo mo ve ro ta mi to me cho ne bi de cho ka wa bo so ko so ke mi toko ni bi opo soke no to goro nwe to mi to wa ni yo bi ku yo ni zebo strawu na ni to ro pe soke bi o to to sin we soke bi o no to goro eye we zo te o fo de staro ta mi to me zo mi wa do le le bi le nu come na yo nwe mi o e wa si to nu come na gbe de mi o e wa si to ni se ko le ro nu ko no to no to su po ko le me keka na moro nwe mi ko da o mi le ni ma ba ze garibo ko bo ikoro nduru fe nu ti to o wo nu bi fit yo eyin problem de ro kete n to ko no ko fine din ye ni kekere ni veru fo saru ko no eyin no bi gbeje de jewe e de suni portant ko ma do ko de ni no ni portant de na portant to bo na imo to e mo to nu e to ja do ni o e na do ni e do ni o ye ra fo e ku dro we ni bo no ko to me
1: ere era chelo mi kaka merajo someno mi to pelu ye me o kizo me na yon me bi 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alo kan ekpe poro do poro po mi ton le si me vi elo tion elo home sinsion do jiton me elo tin edo hodo tin yo eyin do ji e kan ko me sin apo nu hoho e kan ma flin we ame lo e kan sin nu pon me e no sile we zon bo e do ho na jodo e do e ede bo no ton ka do ali gron nu yen nu ho e jodo bu e jai do nu me do kan we
0: Dagotiga.
1: Zakaria ligbonwa do fi.
0: Ah, Zakaria.
1: Eh.
0: Oton e biaka do obon.
1: Ah, mera ko josa benwa die.
0: Bidi bidi we.
1: Nemi mi fon dagwe.
0: Onalo.
1: Nalo toji.
0: Dondo na jino te de mi lo dondo dami.
1: Eso alo da ganwe.
0: Oh, Zakaria ligbono.
1: Wey.
0: Dossier lo.
1: Hmm.
0: Dossier ti we.
1: Ah.
0: Voilà. Oh, oh, tout le métal.
1: Eh.
0: Ni mi o peto le mi no adua ika wini wini de uro zabo mi de lego ka lo ka ke pepepe
1: eh
0: amo nye de to fisiri
1: eh
0: asiche alo me to pakwe de ugani
1: aha
0: bodi o akona ti nye to konkon lo ema to kwe de nede amo non le yere ya o ko bi yo yede le me
1: aha
0: no e di ku ito e jawe dawe mo
1: Mau dan lo ah.
0: Ni ku se wa jawa da wedi eh. Won won na de bi do mo lo. Eh baba lo de nwe to na gbere eh. Baba o ni do ala yi bo da lo akon.
1: Mhm.
0: Ni mo. Ti de lo no so te te. Ni nyon le wa to kwezan do o bigo.
1: Mhm.
0: Ye no de sun le dro bai se pie.
1: Ah.
0: Ye o ba ya ni taka bo ngbo bo ipo po bo. Ni sun de ipo po bo kon to na fa. E te do mi te bo do mo do eh.
1: E te do mi kare.
0: Asije ego ara ndo ito me
1: mhm
0: po vito me portable android da asije portable epa po vile ko portable software we bo begbon asije yi de se portable we wa na na na portable we re dobo dobo
1: e o bi dobo ba se
0: portable we mba we na na na ba won
1: portable we mi me we
0: portable we na na ba won ya
1: do poro po we
0: voilà je se portable be ko da mu wa me What's your name? What make a dog for a mono of Vilapo? What about the papa? Mother put up the one of Villa, put up with my mamma at the Potamami. The Potam, they're passing for Mamanami. Mamma, Mother Potam, Mother Potam, and Ram, the Potam, yes, in a day. You see? I got they don't know who I'm at. What is it? You're about the Potam Sansu.
1: Bono jo. Gaji mi do mo
0: ni ndro la bai ko ta fo dro to na jiro radio to pa ko na bai ira bai do jira do pelo ji
1: eyo
0: na zonde wa mi ti a zonde wa mi do a zon mi me wa mi ti don to si a fo me do to si e ti we na nyon le ni ma u na e ko e jiri bo koko bo nyu a su e ton ton da ti pe di kon kon de nye kon do fun e lo e ma so ko e lo
1: E na chenu mi mera ko josa benwa ke zaman yonu do propo me bi sese ton mina to penu mi bonando nun po e o akpa khwe de fo e no le ado fine we yin o ko me sinsin ado kwe o bro si san e abi me de le ren o ye dan do bo kan zan bo pe ro kwe si o ado kan do e bro si san we kakakaka bo hwiton wa su o ko me sinsin ne ono kpuro o me ho me e lo ti on le eyin gbon ne Nya elo tiyon, nwe kambyo e

0: bene bi sunu bene bi yonu konton to do khoro nu we keten to pa do to tole mi kudo kan e do khikwe mi se bode kon lo bo ka do fiti e o mi na timen mi kpuro ji sun ele me mi de e yin sun pataki do po lo bo e zero te do lamena no ganji sin aleko e yin mi ka do lamena no ganji o khoe do fine yi Ebro atade su ti tenbe. Akpa ekwe nan kwe eme ja do sun elome do lamena no kaji sin ali huwe yo. Ewe yin azon. E yodo kuru kuru sin azon e. Yovo kwe me on drepa no zi tozwe e yodo azon ene on do. Sun eleme mende gan kwa itok basa ene on do nto lamena no kaji huwe yo. Yedo buka. Azokwe dako eno don do lamena no ganji kwankowe lobo yin kanon no iwa dedire bonan si kouti no menu tovi tosi bonon ye nan si kouton afoye ye nan si koude lobo no vlafo kudu kudu no e ye yinyon e nan si kouton le nan nongmoye vlafo asu dagbeye aja abi asi dagbeye aja o anan si kouton meyekbo kwekbo nan si koud non kwa Lobo vie mina jile yo, de mana yin kan flan vi a zizon no a yi. Mina si kou monu kounje a zon e yin, kou kou zon e wu ti tengbe yo. Gan yin kou len koto men tiyon, yin kou do do do gan, bonon do po kou akba o sa tan dan lobo. Na yi do do gan che gan bonan do, do nou mi.
1: Do nou mi jesu.
0: Mi kou abo. Mi ma wa ganji ya.
1: Mi wa ganji.
0: Mi na do mi de kesi turu mi tole. Lobo kan alevo do kwenu ye me da koche.
1: Mi do kwenu turu to mi tole. Nye o eno yulo mi lo Dr. Abalo Wilson. Pwenyi toto gan de pacheni san de sante avansori. Le 6e arrondissement Cotonou.
0: Eh, ron minat no doto gae kwe azado la mena no kanjizo aten e yin akwansori ton e yo e kwe yin kwe do akba sa bon mi andale sa kwe de do o kudu kudu sin a zon di na yi mena kwo te yo kwa son do po bakan biyo mi do di e te u kazon lo bo sun ele me mi de e ka soro te no kudu kudu sin a zon le linte diwe nou anka chinchon ta Mrako abalo.
1: Dokun mi do kambio yi mi sedo kontio. Azon yi hudu hudu si azon e yi azon debo. Ogwe mi bi hui wa modo ikun yi azon debo yi na ke ya na o. Do azon dewe yi po ve u. Onu me do ti je ole o mi no mo uve de ime. Ye no de le o. An de o ye dede sou non to e ton le vito vino o atavi atagan o no kouzen. Me bifwi ni do e wome de waru a zon e ne o je wo biyo kon no e yi komplikasyon ni da zon e ne o wa sinyon ouve de yi no sedo lamyon yi ouve pevya. Bo e ka wanyi a zon de bo ni do me de wadu bo e wa be komplikasyon le me on. Do biye do a zon ne re yin vide le bo e non do a zon jewe. Fwe binu. Bo ni a zon wanyi a zon bo a be o ene wanyi a kwezi zan soupo. Bo ren e nan amano amano remen da ya. E ren e nan zinyu e nan don e do remen. E we zon bo ye do me jile o son e yin mwa de. Jwen yin sonde bo e si, do be yon men bo, yon anon ken do, a zon yin kudu kudu yon wana do, mana do ton a yi ka, mi ton.

Aye ko ba me ku pai foni kan gunu lo le kunano awo fute kanu gunu feri kunano mani gunu ko irisan 4.3 FM wo hanga dam. Iri ka ko ba me ku pai fo guru we kini fo na miniti waranza kini fo ya gunu ko kari irisan kini tachi ya gafara tase. Kini tachi ya gunu ko kari irisan 4.3 FM gane. Sama no beka anuto iritokete no kubake na irihame Ibrahim Akim ka bara harukusu kubete iri giri noruta kwe wene gbedodi Ibrahim kaya bakorone na iri kwe wene gabi fajika kana antoru iri hanga.

0: Anyara ko ba me kuru pai fo. Mete ko kari mete suru. Ni kanguru sarka buku. Ina no kuru pai fo. Mburingi ko seno gono. Lore kuna no. Aho ungu darino. Nya iri. Mwane sankat kwentua FM wo. Hini kate kubaka. Nga down iri ho one faji ka nkana ga iri na din ga brofo no be giri noru ta yo one faji no iri kin kanane bine no di banayo iri be ka akin gabu agabe sara fosi naya iri kin kokare do mi kuru paino iri kin kokare ka no li zanga ya kaza iri ziba ifo ganna mbara kpara nzino awo nka ko gorono iri ganna ne tilasi mbaka medan ziba kuna deina kamedan ziba kuna norudi betu tumano nkinte na ahima de induko pe na faji kari kanaka bara faji tago faji chiri chiri noruka ango kaza anziba kono ahimano mobe hini ka kingana ifo nkinte na norutu tuma kaza ma kimbana no nyansin kafara na noruta yo dena bana fata gono ka kin borokari meteno mambo haya mabeka nkin para hinsa nano nunca hinisi mahinite nunca hinedi ndunte ya asara mba hinsa mba lohoyo fasi iri kwara tene tene ode bine iri kwara beri okuna mba ti obugu ochini loko toro yoni okuna kadi yobu henno ka nte iri seme magbe teri o banana norudi noka akingana iri suhi ka akurupai kabu domi deriba ti akurupai no iriba kabu iriba diringa afoga apire subori deya iri nkokari kakin no di kaza iri ziba kope ko bana mbahini sa nkankara do noruka bara giri noruta kwewe wene noruka mba bana sa nkankara do mbahini ka bana pile etutuma na etutuma soka kani sochi ukuru etutuma kuna wahala fosi kwenye wahala fosi nye digana poroyoka nkimpana ii yara kukumfo waloka bile ngono kube kuna kasuba mahunu batuma ntama yi henno no ngono kote awo mba ye banna no mbon ba ye banna mboni giba ye banna tumi ngono kube kuna na hunu batuma de na hunu batuma alfani ka gono faji ka iri gono seniga gono ko kiwo nsu ni kadi alfani zangaya eka gana mba ye banana dembe na hunu batuma mabeka na bara kpara yinzi ko mete ntiti kpara ko yinzi mete
1: kpara yinzi gana yinzi
0: gana yinzi wene ko to domi domin in su ba ka no in su ba ka ka in su ba ma ka za in zi ba ka no alma e fogono ka ngono ko diniga o de nkono kube kuna ko tuku tuku hanka mbaka dini mabeka e ka gono ngonde kuna kurupai mba yeri no eh mba kurupa yeri no suru ina nware mahunu mahunu mambo chiba mobeka a awo foto sinze fogulune pe na isele fefo.

0: Tuo zaman iri ye kite igan ne ko ba me kuru pai fo no kabine no kamedon koto atama no na no gbe kuru pai berani ko goro tita bonwo ba din si na bukata ho atama nkene de bine mbere mbabe inyano ngaruno abo kona abukata de bine subasi deri kweba
1: Mbo
0: Ibina.
1: mogo na apukata to igo zama akul pai fo pake na suba
0: Okay.
1: wala fiano dea nyanze kene nyanze beri kana wakati komini na ino wakati koma mama ya fai kana igon fo fo chimchimi na giri nor ta ogbe do won har ku so kulun wen ma kogon fo na ko karika ba me gote na mo nani o ka ba me go mo nani ko kame dan ziba ko ganna tema ko ganna du ko jiran na ganna du ko pe na mo gne heo du ko ki he kai go dia dia fai kai kana ba ke hon yuno fai ka abara he foka aba boro fon fon boro kan gonu lokoloko ko haraka ote mahunu batuma ka harakaote kanaki na dirigo kanaki na lakari tunyo dia iba mbeyani met ifono boroma mbon ka batuma di mwa mfani dia heka iba sini sinti nyino yefo nyino de boroba ka harakate de maka harakate diro fo gonu kan kin tete ale makwe du haraka te odi wen takala sadi yene wuke formalite to bor tutuma gonu de ne tudu haraka te odi ina ki wo kango kuko ne rahin me wala ko kolo ne rahin me fa yani wo kango haraka te kan gonu gbedo kai kin ki entreprise yodi a fo gonu ale monso nkini ko gonu lokoloko dia igo bay man biani ka nun ka han duniya go dira nun ka benega na go dira ko to den kini ko gonu lokoloko mbo gonu bannano domi ho hino ni kan gonu ko gonu batuma nyen gonu bi dia nino gomanati ke ba harakata nawo dia iwa boro biani ze kai na seni yana yafo dia boro ma tiro di tete halika du takalo de kulu yina yego ke formalisation dia ni kan ne gonna la sabuka a to abaka sinti ko pe bara ya kaza ko kan na takan yo wala mu kan na tun yo wala mu kan na tuko ko ne ra benega nani ya mo be ka diro fo gono kamba teno gina kadu takalayo gomnati ma be amungu amugon gono be dia heza yo diro za yo ahimana kana hinje kiriki naka mbugo

0: lọ́kọ́lọ́kọ́ sáàdì dị mkpe ka ka mụọ ogwo n'ụbọbọ kwụna ka o buru oke ha na buru oke ke atọ agụ na ha awụ buru oke nwoke dị fọlọ nkwụ abụọ bee ka nwụ hara kata dị mmiri gwo n'ụbatụma ko sariya gana ka ahị ma dị ya nwe bọnkani buru tutu ma ka mbisa buru oke nwoke dị ma m gwo n'obe nye dị ayaka bisa nye ayaka gwo na amfani dị ya jiri ụka buru oke ntete halika okpe ka ụgwọ na fedi o halika nke akwaki gbedo beri o ka ngwa ha beri o te dị ya awọn jiri o dị ina ego ke formalization des entreprises dị ya jiri o dị kuna bine agonu giri na oruba na okuna jiri o dị kuna abine gonu gbeteri onwe nsari ya o gana okuna yin ego ke foro le respect des normes de travail dị ya ni gbeteri bon ka nkpe ko gbete na boro ko tukutuku ko tukutuku ko tukutuku mu bi ka nwe nsari ya o nsari ya o nsugun bi na o domi he o gonu ka de ngu gbete na no boro ka gomenti su be he o gonu ka da duni gomenti ke mo sini ka meda domi gomenti ke mo nusu be ni nkpe ko gbete lokoloko de mere ko gbete na o ka gomenti go be amfani o gonu ni gbete didi se amfani o ka ngonu yene fo nu fo gonu ke go ke sécurité sociale dia gbeteri ko gbete na boroka o gbete batima kulu pai ai ma boredi ma ano numéro de sécurité sociale ifon ginke dengo zenye gbedo de aban takala na se makpe sécurité sociale li be mambabo ngona lokotoro tutuma iberibedo gbene gana oka nyona na ngona kameda otila ka dengo zenye nde baki makpe no anu be mambabu de don mba foto fo banano sare makima wita akibana ndia dia de ngugbe tana boroka agunu batuma nya akpe na sécurité sociale o tense to kereke amfani sintika agunu akuna ndia dia amfani ka agunu mo gbe tana boroka agunu batuma bon yene fo de na gbe di teka gbe di teka gbe di teka gbe di te handukulu abo isira zirin se sécurité sociale do dino sari hanka gbedi ka nam ban na pe hunan jibo ambara zenya nan suni ka gbete pe ni ne go ke invalidité dia mo be ka sécurité sociale li agona no ruka abo balance kasi manaka zen fo kanga wala mo fo kanga nyen suni ka gbete gana no ru go no kan bo no se kan go no fu to de ngo gbete na o ka agona lokoloko kere mom ana hunu batuma mom ma be ka agonu mani ke ago du tan mana abadu dama ka kwe ko ma no sekete su hale de nka ko zen mani no no
1: asi ah o asi
0: awon pepe nye no de na gbe di taka gbe di taka gbe di nya fare o huro nya hunu zibu ka ke o ke le telet dia handu na handu sekete su sali go na no ru ka bo no se mu go mbo go na na saka ngabi beni nsuni ka gbe tekpene dia ina fume ferina ko boroka ngugbe tena woka ngugbe ngo tukutuku kan sina gomananti sina wen gono obeyo to tokereke imona za bauna ndi amfani ko agona kuna ko dia bame ka mbaka gbete kimi gbego gabu gbesi alma na kin riga mun bakwe gbe fatte o hale atikisi mo akin go boro no gbe gabi won gano kin ko lo sadi mba mera akuna mba keri akuna mba gabi baka azebu domi ba metemete ban gabi to metemete dende go gabi lo baka azebu domi yakulu go benino dia mo beka ahima mace iko gbete na boroka gomenti go na pe won beyo to gbedo ka igo fanfan mahuru batuma kaka bon obeyani gomenanti dori anfani fowa agonu boro mahuru batuma be mo gbete kanaki na tukutukori anfani fowa agona kuna ya anfani tutuma ya agona kuna dede bofo mbaka sinti haraka yin tutuka mba hunu batuma ka haraka di te dea ngo na mfani tutuma he sinti yinu mfani sinti ka agoro mwogbe te batuma di kasubo tukuyo di yinu mbon bon mwem nundiao ka iwo ke imaji na mwen nane dena saswa ni zaman sa haya guban haraka ta nani bake ahahaha yanki a bake don abeni kadu heo kadi to saka nan ce to manin gonu amanki ni o he na maki heo nera to manin feri be maki awo maka farani ya kaza sari make daka sari maza o kakwen he hale lokoloko bubu fokuna kokito na di gina odina na de saka nan che kakito bake amanki ni o he o nera o bandelu be maki afedi gonunu tokwa hini mene kame sare an kaben din fedi di kadi he odi ifada aguna na ne kabisa
1: Dendi feri na odi ya nane kabisa.
0: Agona nane kabisa na ma kini kokpo na hali lokoloko hali bubu foko na ko gito. Mo ma hura na le pasani. Domini ibe ko tukutuku bena. Dia asun na boroko ba boroka ngo ba harakata na di manane. Dia ma hunu batuma. Ya ba bisa. Domi boroke modi fedi wa. De han de kya go dali han fo bada tutuka harakati tenani. Kasemena ka monso mwen lamba na adwa kache nyani ya gona. Hanuko odali nya adibo fo gona hedi dimi. Nya kweke gona afedi. A gona hebi ko gona gbeitiri keba kendo u. Duma waki. Boro ansu kaka hanufu ansu kakwe ali lokoloko ma anurutaga wala. Dia keba kendo nka abubara u. Dia boro mwen nane bon bon. Na mwen image mwem dia o ka buruba dini dia abara anfani be boro mahunu batuma hen kante nyene fo to mbaka harakate ho ine ekpesa bu gomananti ka gonu ka bisa na wo ko ngo ka o kirona he o so kitete tutuma kasima na efo ni kan de gonnan won lasabu fo ko gonna haraka fo kan bakate nanu feri ka de npe ndo munkin buru munkin no buru se munkin buru ga na hale mi no we mi no waranka makwe haraka de ten to de npe ndo de nan an won gbe do tilawo be makin sina to ngono faranu ya kazano ko haraka de te nyago tilawo no kiro gbe tena
1: nsunane danga
0: nsunane danga dia nyine wo ke accès au financement he no banki yo ka nki mboro ga de maga haraka te bon de nkpe banki kere ani ki won kadi anti de fonko kiro ba hava de ndini bon kadi won bon bon won tila mba yon to haraka kan kanadi haraka fon de nki nyema ki to mani ngbe dori won tilawo to de si na tilani kirushu nika nurunon se. Domi nane si ndo dia. Anfanika agonu bon yono. Boro. Noruka mba dua ka haraka li ten nadi. Noru yi dua u. Aba sokin se di. Mkwe ku gonu batuma. He inzante anfani inzante kwa yene yene fo. Dengu na. Haraka fo. Kote. Ni akin kana. Heo. Dengo ba mba ni ka pe gbe ro fo gonu ka mba ni ka tesadi ambara won haraka di ma kula nan seara yene ku ke protection intellectuelle. Deiba sasoniza ko abage boro senyo boromansa mbarano broken kin takalo hantum yine yoke livre nkin tilawo tilaka nkin kabukabo hantum dia denna tilawo di ka meaba ngbana meaba kenna ni boro masuka ape ko tilawo di zakop fotokopite ko nera ni masannan he kala ko nera fotain ka bi boro ko fotokopite wedu ko anera wedu wala zonfo mbadu nonu de dem sudu nonu msudu nonu
1: msudu nonu
0: dia kan sudu noru ya dia mobe no gono ka meniga ke kan ke protection des droits de propriété intellectuelle dia kamba mun takala di hunu ba charman se sadi boroka de ba ke takala di wa fon wa ni ka kana kin ni na gana na wala na kin wendi no din dia meniga pe na ko gosi mo gine gosi bin ba akwe kari gobono dia dengo tukutuku ono mate mbeni ka kwe gosi mogini sadi yemu no batuma ya fomba ka kwe sini ni kango tuku abena ka tema kwe na bafo gosi mogini hao dia amfani ka agunu pe nyeno yefo gbete ru ka ngu gbete gbedo ka ngono batuma ka gumanati gongono be akin bori na boroka ngonu lokolokoro ko gbete na boro domi den gonu nya gumanati gongono be sekite social ka sinite o nanu okulo nuno ka de ngogbete nu fo nyen gonmu tonu mbayin ka kwe ki a ar kusudi de he for the tech back in gasan nu mbine ba kwe na ago si mogena to nyego ngogbete nu na boroka gumanati mo su ka gonu be ba ya fokia ka ko tenje mani mbai ni ka ko efo sene dia heona ka abran fani boro ma hunu batuma wala ni bon kango gbete mo gbete na boroka agunan nane ka gomanti ga gonu obe am fani ka gonu be ni ne efo boro ko hunu batuma kuluko harakate mo be ka bake boro di abara ganenje kirikino ka o gannaga he domi de boron gonu ganna fokuna mun bara ganna di injeno na bara ganna di injeno he ka jiran bo anaki magana di yiti bana fa
1: awu
0: makpena ganna di mogine dia mun tukutuko go ganna yiti bana no mun batma huno bine go kpena ganna mogine dia he ka iba indika ki kaburo bianna kasimana he ka bara amfani o kan gonu boro ma mwe gbero di ka batuma

0: Yeah, idin go sini amfani o ka gonu boro ma mu harakate ko gonu batuma la kal mo kaniu dia boro ko ha da masaba ni ka bon ha to din ya ka ko ban ya mahunu batuma asa gabe gabe fo subo gonu maka ko ki din na tila di sini maki makpe ne ma hawo kimi kimi dom de boron ba ka gbe do nwe haraka won gbe do fo feri mo kin to ale an du fo han du nka han du nzamo ko zuru zuru ta kala wodi banna almaza batoe giri dubo hinka na giri waranka o kai o ke 2020 wa 2019 2020 demba ka gbedo feri maharakate hanukan sintiri handi don badu takala kulu teka don bara hala no inzari masa jibri foro to jibri foro mo ya kaku to bo fo kero gonu din ba hini ko goro nyengu na damu mu goro de nan hanwo manno de nan hanwo manno da babao guru inza trazer de takulu madu takala kulu
1: ato zan kankara do an
0: zan wayin
1: debin din
0: batun wayin alamari kan guke
1: internet
0: odi din hin ko kun bo connecte o nyamba in ko goro kasu he fon wanite din sama din guna guna ban ye tik da kan ha wodi ni din de bayni ka he kulu wala din sama ya he kulu bara he kahima na 3 heures de takulu bo guna takalo he ka dum bato halu handuin ka handuin za dia abarano labari kanu buruma beka gabe fosi nika heke wese ni ahuru hanwa nyem bine tunu ke in kabon ka ki to atama amfani o kan gonon hunu batuma bisa mo gun lokro ko dia mo beka gabe o ka be ni ko gonuri na gabe o de kulu za don bine de boran bate bon norukan balo ngoto ale foto zoin ka foto zoin za foto zongu hali mo million domi afogoro ka de mata nkin ki sema kwe million for disigina banki kangu ke capital maru ka sinti zure zure to man samo gomana tike na yeti hali foto wino na yeti capital manika gbedo firi capital ma bara foto we da million fo gabe fakini ba gabe farachini dia heka kugo baro wakati ka kinku na nyori ka noru na ka bitani bitani o ka do mbo gonu pe ka ka pe ka ka bon nyeri bon asipe ni dia he fo akini wo kan go han da ise nyeno no ba de bo fo ka ko se ni ngere ma ki awo ama nki ka de boro mba yi te monsa ana kinna fitina fo ana kinna gabe fo abene kinna geyo hanuka na te handu kulu mbainika duwa dia heka hanyi niseni kweko barona dia nye di banda bine buroma duwa ka munu batuma gomenantina jirofo tete amburo fanfam ma hunu na batuma wakio gomana dia fonfon ka gomanti na giri nor ta ogbedo na boro fonfon meteno nyenyiri man ya sibara dia imobe ka agono no tutuma de munga akabuna ishuni ka beni nyenefo nyeno dom de boro maka de ndu takalo de koba maka giri nor ta ogbedo ndu no takala di kiri hinzana to heka mbaka te araka te noruka maru maru ka sinti na haraka na te nyago takala di hunun seko dom den ka giri zinzaban na giri norta ugbero ko ba ma sinti mansa don kin giri noruka mun se no giri zinzaban na di wan dom den ndu takala no masa za 2023 diya bature giri dubu hinka na waranga kininzana. Nya haraka kama teri ina hinika du noru masinti za asadi. Nya mansaka igu seni ono noru ka hununse nye mbaka sinti. Doni dendon ka. Dom. Don seni ni ute anaki mansa. Denka giri no ta ugbe ido. Nye ndi takala di ka a takala di. Giri nzana o anaki mansa takala. Diya mbala sabun seno. Giri. Dubu hinka na waranga kininzali noru. Makima bana giri dubu hinka na waran kakini taki noru mabana kiri dubu hinka na waran kakini gunoru mabana sai maruko kanase giri dubu hinka na waran kakini duka kure gunono ndika heo kuludon bara borose hambure nya balance gabe dia mansa sen ne gute don wonen wani mansa wonen wani

0: da masa dindika bankin umbo mahantum takalakuna ka ngo tabatanyo ka zanna takalari tarina tabaka gwite yine go kedi ka son su honneur he wane zanna takalari tari adun baka harakate alma na dunoru alma o kika na tabaka harakate de giri noru ta ogwero na jiro te kadika na harakate dom nyana tangarite dia maha cheni to yine o kedi ka son su honneur dia denna hantunya di nyeri takala kan hantun tokere keri abana ngiri zawan ngiri norudi ma atanse nsu bana domi kimin don nagbete alma dom dinina takala ta dia giri norota ogwe do kerun kinkino a den suba ma harakata ifa kana na takala ta alma gumananti o kadika a abani kate broma gonania sadi saka takala de hunu bansu kate asikate yaba na bono bofo ba manga nya ki matakala te saka na takala te nya kwebu e enki se make ka du bofo wani gbene bofo wani duro bi ala ki ho ho ala ki suba abani ka giri te abani ka giri kate de ya nya gumanti di ka awo o batu saka pe ka akpe bo mo hantu sadi mansa de nye o tangarite dia enki atangari ba wana almado timite dia osuno ri ta ga sadi abanika awon haraka te dia baki he sintira gina
1: to
0: azama fa ki de gu bai ma sinte shun ka beni debine girit gbedo girita ogbedo gbedo no ka borogo na ka ndungu na takala nyendun tabaka gbete waka sini te yiki no waka na takala ta nyana tabaka gbete waka sini gute masa borono ka na takala ta nyadun na gbete ka adun na gbete nya ana haraka ote ara haraka ote nya to akakuga na garo na giri no ta ogbedo aneni kaka kia garo di bana dia saria fo gono kanza ka gha keni na gobo kan teke teke garo kan go garo koto di mori mba zanse domi kasi manaka na bana za geodi noru di kinko noru fo wani o heno ikulu gobe ka ba mo soro wen latriki won noruka awon takala noruka yen nanno kibriye nka maka bana atama de npe handu fo bana anaki foto guka o handu takala kanu mabana o he fo bate ka bu de aya no giri no ta o gbero mo won haraka godirana de a mo be ka nyodi ba gobu kan teke teke di ba kanse ya yeah. Sadi mabana heka ngugaro koto bade gobori don to marigino gomanti ba kulu sanse he wana ki labarin kan ta ba alma se anke ko baro ansuki gi no ta ogwero bon ape kan lokoti za lokoloko kakanani ankini bo akanambo yino e foro mba ni ka beneficie na mesure de ces procédures fiscales et de contrôle ga ansuki gi no ke won gi no ta ogwero won ke iki yoga no pe kan ganyen ka riga a borogo ka adongo harakate nyi don singa diara dia de kiro aka aka metekenga na ha ke no kulun baba na wo alma de mbon aka na mama ki to masa no ban ha ya kasinti haraka odi alma dungo na garo ya garo de bine noro teke teke abo to mbaki a saria fo gonu kanza borza ni di mise dia iba saria di loni se sa di ma su noru di tanga bake go mana dia efo wa no gbon yin efo nyinu pe kakao ka azebu mansa de borongoro ngo nagbero ye ngono batuma nyene ya fobake mba ni go gono zambu sari mu harakata na giri no ta gbero mansa atama wo kan go na lole o kan kin lole won giri no ro kan kin ke tv mi o di bana ngo be ya fa ego seni dom de wakati to boro mu hamburu ha ke ni goboka ban karigana borokin ka asusuwa hale guri ye ki wukin wonna bisagina
1: domi sesere
0: ngo sesere domi gobeka boro efo boro bara asutu tuka bana za wakati na to se han kan ki handi no han kokor sai no ba me kuriki mufte dia den nun ka giri no ta gboro yankin di boro a o almaho Bame ni gono, samedino, dimanshino, kinino, susubano, zarino, dende tunubana o, mbo banano, za mwen kankarafubo. Dia, yano giri noruwen, wokangu na gbedo kai wokia antropizo obo, yano mbo wen hetu tuma. Za mbubu, za mbiro, za mbedo, za mwen telefonu ga, mwen kankarafu ga. Nyino mbo harakate na. Dengo na yafasa mama sama. Demba yafasa mama sama nse. Dea. Soki uka ngono na mansa. Soki ka agono kwa nyene yafo. Za bature giri dubu hinka. Na waranka keninka. Dea 2022 na. Na giri noro. Mwe noro zebu zebu. Buruka. Ntutuka hunu batu makoba maharakate. Gumanite mambegan. Dia nyine efo. Imo beka buroka nungonu iwen giri noru saria kan guke TPS di. Dei ba buro hwani nyino woka ngu haraka te ko deka nera te ko foton si te. Nya giri nwen deka nera giri fo akweko sa wana za akonu kakwa ale minyo wegu. 0 a 50 minyo nyo wagono TPS di. Dom. Nkin banano hale fokta zon taki. 400 mil. Giri fo. Nyen kaka azebu. Nyen aye 150 mil. Giri fo. To hon. Kay go senyo. Aye no fokta we. To. Den na hewa kuru te. Ifa gana boromba kini go gono. Kobe kuna kwenye. Dea. Nyen. Woka nyo gono. Haraka do deka nera do fotosi do ka wen deka nera giri fogo teke o minyo wegu ko kweko sawa na le faram bambata fo hale miliya fona wen giri no rudum barano minimum fotozongu fotozon fo fogu yeno 500 mil to mo so ka ego senior na zemina en kanya aye fotozon ka na wegu 250 mil dia labari ona ka anaima ambofona nkwene boroma kiniko gonu lokoloko debe akase ni kwene nyene fo boroka ahban oban gbero tago firi heku oban tedi si anpe kana gbe ginawo kambo hedite nyene wo kia foro equipment wo nyene wo kia machine wo kamba gbe ahun haraka ko oban tete dia imobeka de borodi batire gana na akpe amerika gana na akpe shin gana na akpe mani na de pe ka pe di gbe gina o de ko dikte ko kana bene gana ne ko ba ma won gbe do de desenna kasinti gbe don seni le gotea gbe gina o de kulu aban duani banano anabe de borogoma gbe gino ko kana de da tokete batona kana aviona kana ahorokite naganna no maduani banano gbe gino de wangina kaduka horani kaduka te kaduka masa ya gomane de kefo ni kan ne pe ko kana gbe gino di itago ma dese kasinti haraka bene ganane de ba dalansu bana duani ba gbe gino di tomate nsu ba dala bana kwene
1: anaki wo kayo.

0: De la bana dia amburu fanfan makara kaute ganna dia heka dego seni age ka ki dego seni subeni alma tukiri ki atama dede boro kimi hefodo ngun hambolani nya suna mahulu batu makara kate atama labari ukai kanao
1: Ato,
0: ato
1: ahunu batuma.
0: ato mahulu batuma dia hefo akini se masa you know im guruge ka buruka ngu yiri no won saria kol kol kango ke incivisme fiscal kango che fraude fiscal evasion fiscal dia buruka akini aka gan giri no ta gbodo ba hun domi hefo no ka onam norusu huru bakuru kuna zeka ahima heka abena hini hime intenyo na yafo kwenye do yeno buro garigadio yeno ngo kia sensibilizasyon buro garigadio zeka igo teo buro mabeka a labari o gono ka ahima in hawa danga be me diro baro de do ngo tama yafo gono ka gwe i gye gye no dia ba me be ka ho nuke gono mo so nsinna he kamba se ni pene kamba ki a he wa nam he wa nam he wa nam ao dia he ka hara ko de pene ko baro na ba ke
1: to
0: dia he o kul kai na se ni he o kul kai na se ni igu ya ko tontonu ko buro biani ka za gomenanti za girin ota ogbedo nake nkiniko la sabu la sabu la sabu la sabu he ogoni atutu maka donde borambate abarano za kini momono eh suba aguna girin ota ogbedo pe ona abine guna wote abi hawo masa heke go senior heke mo paki heke ngona to girin ota wo na te danu kan gonu munsuka anaki he fo anaki he nka anaki he we he tutu mano ho dia ifo onam buroma du anfani fo onam buroma du nyene fo wakati domi atama english wa akinki wakati bara no noru time is money dengo wakati sara noru nongo sara ya to nka de mo bu ndoma kwe nungwe nunwe di masa demba do no photo fo photo fo photo fo photo fo enke aki photo we sari den tunu nyen pe nun fo ja su so ale ukiri nyen na be ni harakan do mage maka na fu photo fo alo ko den no ma ni ka pe nun we maka na photo we fu dia nu ka kero o ki na time is money dia gir no to gbe do o nye di be nya na agonoko he o so kaka ni adimi nyo te he ka boro nomba dira nanche kakpe kama kwe goro makwe birone hao zamfu zambedo zanlole kuna mbo harakate ko kwe koka dia yeah. Labari ka ikana na bake imboro biani igo boro fanfan kwene za gomananti na boro kango harakate mbo se nyene go keforo secteur public secteur privé aimano ba me makamedam gomenanti suini ko baro gomenanti kanaki na para hinje o kanaki na wokan wo harakate wokan wo haraka te bon de gomenanti na e ka batete mani ka harakate ba monso kai go seno masa enki kuran agonu ye go seni ba me o kuran
1: nyangoma
0: enki gomenanti no
1: yeah.
0: Aha dia ba me ga wonte dia ahimano buru gomenanti na buru kan waraka to makka medam kelese heka ahima ba me mate gomenanti ma wente ka he so kakani sadi yo bo ma wente ka ngoro bana dia heka ikana na baki
1: to yanze tulku na no mo pe kuro atama na wakati o berani ahima ima ipe wona pe teresa bu omi faji wona huru

0: béton ya san tenge jure mina tepo lo bache men mesia. A kwa tje mon lo wa nan on tan dan dan, mina kenda pa mon koton kuyo, nou kon yo karu tin tin we ya. Tenge juo mina tepo lo wa fi mon koton lo bache men. Moro kwa mina tu nye remeti tan dan dan, asoyan son lo non to tak ba nou menen lè do ta jye yon kuru kuru zombi ton ele yo. Ne kasi wakwen lo boko yon konan, asande kati mwen son lote lo non do fen mwen konton lo nan ton. Gye nan nongwen, bon do menji, ni ma adu do menji wa, enon san diyon sa kare alik bonon, lo fok ba sa fiyon alen ami, o mwen jemen ton. Brezeski, gi medar da vito, ewe nan non mwenji dan lo nan se, boko yon ten wile wintan. Da bouti gan kodo Zakari Ali Boron kwa, mi anon kogba sa fi bo ho yon kolo rufile yon minak bache ben mi ten win ou len win. Ere meche tokba todo mi tokhantan minawa, akba sa fi chobondo na yi Zakari Ali Boron gan, mi anon mi remedji asan egbetan do taji yo, e yin aido son si asan tan foton kon atan go, e yin asan tan pokan lo yin be bitan, be kompla remedji ho yon kole, bo enon doto weto ou ledo o nou yon la kandido, nou yon lodo diskou de renwene yo, sodo asan mon koton on dali. Asan e sodo atale ali yo, ewe yon doete de yon wakbe non bolo na si kouten kon, bono o mojeme, o yane yane natin, do kwe e mewe, mi togu tonen ye na si kouten kon lo ndo menji, me mamon mongwara kpare kwe akpare kwe do tutu men da ho, e yon nasyon zuni ton sin ali nou, e so asan mon koton do tero, homi na donu miro klome wa yon do menji, yime yime nko tingbeju lo yin to, e ho e do kurupo men, na si kouso asan mon koton do te wa yon do menji, re si wakwen, bakpare akpare kwe nou kon yi tin, bekpiri kpiri hodu do edo na tenkpon lo na tindo nou kon yi men lo bwe na si kou tenkpon lo so o kwe so kemero nou wato kwa de di meyo ewe zon bwe so asan mon koton do te sin o kwe emi koto o koutoi moro kwo mo jemen te karo yon kwo pou mina chakan bo nou kon yo na tindo yon lor o pak to ndari aye zin te we karo lo poni non seman non bo hawe sin akpa mon koton kwe yo nou de deswe hon e na tenkpon lo bo asan yon meton na yon san do po bo mo jemen na tin nou me kwe yon men lelo makotu mo aye lo wa chen ya chen lo yin okbeta ton da lide a lide nwe ne ka se hute kon lo blogon o sisile bon me lo emazin do to bon do me jede suwa e yin kbeta ro okbeta lo me konkula nwe kwe nou lo yin a yijiru miton le kakai konkula e yin o sisen miton teme teme le siyan kwa kwe ne si yava me asan le yin koton e sodo o kilibon mito do me jie mi nanami o mojeme ene yon mi nanami mojeme ene siyan akwa kwe yo sakari alikboron akwe akwe e lo koton lo yon tanda dan ne kato bon nou kon yo katin lo fi mon koton lo bina mokwe lo do ande da yo to e to lo beka yin o moto
1: mina ti mi me jire nou yuwa da ho do po tin lo bo e zero te lo bo blo bo kwe je nou pon lo bo bato nou nou to le nou dek bon do to mi to men fi lo nou yo kon pla akwe zizan lo wiwe ji lo bo nou kon yi si ho te nou to yo e bato nou do akwa kwe ene on do do ba nou nou we ton ene me on akwe zando wi weji le se yo e moroji do tome tome do kan we koji yo minon zan kaka yi je o kandi o gbanton nou kon o we ene yo do transparans o budjete do o zoja ke kpeme e ka kumpla akwe yo lo bo me bise se do nan do nou do si zanton bo nou kon yi nan si ho in tintin to yo ene yo do kan we koji yo e mo kandi o we we do akwa kwe ene yo do ba nou nou do akwe sin ali ho le bo gbeje nu ponjo bo eyin sizanto wa lo ene on do tomi tomi fi yo ele mondoji wa lo ene on do yebo do kan we koji yo e mondoji mi do o kande o gbanukun wedo apapwe ene on hon sinkon ene le eze weyo sinkon dewe eyin le bo yeme eyin to banu to do e banu nu do kwe afo oko aton goyle eme to kuta do bente kun panje fi yo e wayin sinkon ene le de je tito le bo sinkon ene le eyin te je to yo e zon le bo tome tome tiyon nwe kongpla akwe zizan e sin ali ho e mro jile mendo o we me wo we go yin we do akwe zizan do o le lenji do akwe zizan do pe si so men akwe zizan do wi weji yo mi do o men o we go men do o to eyin to lobodo o gbe mele mi bo nu iwa mo koton e tin o lobo tin pe do egbeye kan aye o kan ran ito egbeye kan ewo mi na do kan ran ito e kan ran ito bo ede yin be ka do po ka o kan ran ito no pe nu kun do akwe zin kan ko do brente kun pan ji fie e yi kho do mi wa mo koton sin teme me da kho